0: lotor fua. A onisyong anwenga mo fam natunga. Ya, sama sani ona vaivaina ma fa sa fua atu le seleni ya onga. Mai le fanga sae so son. Ya, ipeta yane ya ole taiminei, ole oto yesi tulang fapena. Ya, ole ua vai ya totonu a onga teitasi. Ya, olo ua tof tof shia, ya, fatita inga pefo o I te alatai, mai le hau ya onga yolo onga duwe. Ya, olo faya lato suavai o umu o siva o fafifianga. Ya, mai se fo eru fapi ina o posta fo I e te tonu fale a onga. Mo le simple o basic language. Ya, mo ila to e non Samoa. Ya, faen lato maal malama. Ya, e faa maal malama e faa nau Samoa a onga.
1: Ma lo lava e fa te lava se va ngawe e re pe se ka vanga le ngoko fa lo ngofo isa fa I
0: Patai ole si va nga tiri nanta awa ole fanga sa lava ia per masani ai e masani no fa ia lato vichono Samoan speed competition a fanga sa ya o tele ta usanga un vai tele ai na host Christchurch ya on our time nei fording a mai o Christchurch po ta to la lo nei o si dia tu le to tele o fa na o mai o nga mo lunga secondary school ya lo mfaina o ai nei tau vanga ya ale malo si ango la lo tulanga lua ya o lunga ai au kilani ya o tau sanga nei la o le wo fofoina e fai le tau vanga le national I au kilani I le aso lua se fulu o le masina o au kuso ya ele mfaila na alu au kilani e tau vai pe ale ya I le tau vanga le regional tau malo I nei e fai ele ele aso tol se fulu o le masina o yulai o tau fai tu fatasi vanga ye lua ya ina yo o temi alo teme titi tau vanga I le tau vanga tele ya o lai mana tua ya le la ua umana fufuaina o tato no fuanga matani mauti kancho recreation tender o le aso tol se fulu o le masina o yulai o le vai atu fuoringa mai la stof ya o le aso na fai tau vanga faa moli moli tau sanga lima year 5 up to year 13 Lato u malava tamaiti mafai ona fia awai I te tauanga tautalanga fa Samoa Italia male faftai mo faftsidi
1: malo so ko fisidi kwa ya ile tauanga le tauanga ya ala unga tamaiti
0: ya
1: ya je po fanga ver wa be si kausa ngo ki kau fa longo fo inicio ma tu fa pe e fa le fi le tauanga nga o si tamaiti le tu si la tu ma tu po ni stanga to la tu ai nga la tu la nga e se vai che va je si tu la nga ve ma fa ni tu si aki na I tu la nga va be
0: wa tai mo le va si le ele ya pe ne si le fia o le fa nga sa
1: eh
0: o nga ia ele nesno a to ni si la to mai la vai au kilani se ia pa ia la lo in ve kako
1: eh
0: o le o a u la vai ia mo lo to to o le tūlanga na e tatau o na iei le tauvanga tau talanga whanau. Awa e le tianga wha mei o le tauvanga. E ia e atu tūlou le ngana. Whalongolongo hako on makua ma mawhala apu po atu hevi kele upu mara ngana papatai. La e pao ngai tamaiti. Ae, so mai le au soi. E le o maala malama tamaiti upu lai tau te talai. So o lo ulava to o ia. I le whangata o lo tui pia. Wha mole mole. Ia faa maano siya le tu ina ato le tauvanga launga. E tu siya lava ile maa fawfawo le tamaititi. Mai ilona ability, mai ilona understanding, mai le knowledge o le faa Samoa. Ai le mafai ona tau fiai. Le sosoani, ale tamaa, ale tina, ale feifeau, ale fai aonga. Aya e pangarea. Ia mereu faangulonga otupe ala ua tu siya e tamaa, tu siya matai. Tu si fo el faya onga. Le la onga tamaiti alme sil nanta wa faftai mo si ta wa.
1: Ya malo faftai ya se va nga wa se si mta bu fit el noi il mul pola ya le na ya la fa mul ta tel long.
0: Faftai te le amo lo wa no fa aulo ya fa manu ya ti di yova ai fa mo le mole la va matu o ma ta mo e le na o le fa nga ta ya o matu o mo o ye yo la to wa lo sa mo fa mo le mole ya fa so ta mai la o telefoni a fai o ye inicio to e fia wai ya ole si va nga fa mol mole ole vai solo na rua pe ama atu de tato fu ya lo fu fu ina fai le workshop mo matua e so san ya toi mole maman winna male la langa ina ole tu singa ole la unga fa ta moa ya so san ye molo walo mala fa na fa mol mole
1: ye malo if I've tell ever am to mol fa mo ngolo tin
0: ya ya ole all what us
1: ya
0: o valu Lua toru, o lima, ona toru.
1: Malo. Faftai lava mwle pola, faftai lava mwle fa mnaone lo tei, milo ngai ke pisi ia, faftai ya mwle ta faltal chalunga. Foi manuia fufuanga lo chul, ni yasu ya mese folifafele ingol sapati ya nanei, fa asu ipua.

0: Ah,
1: tai, ja, fa. Ja le nau fa fonga el por clamo le ngana sa moel nei vayas. Ya me sale pio na chela el tua ila onga ya, la onga fa lo kamo fon so lo ke vai nga. Pe ya o sa ka fa inga eva ku long kinga fa ya. Ah, mo ala ku kamo fa kanga mala ku fa nga siva. Pe ya si siva vol vai nga le I si vai nga arts council. Va so ya le city council le no fa ya tua. Ah, well, what will that to me, or feel major, il tatu ava, or the fellow in the Fiafiana, Nail PIC, to Lion. I'll learn to my sina, I don't know it, il tatu page. Ya sounding of what you'll have for you, il city council. I feel like oil Christchurch Art Gallery, te puna o wife two, self for the kele, alemanga, if you're fighting on Pico. When I. Hillmore Street, Hillmore Street. Yeah, in our life, we are to the Viasolene or the Fatawain and the Samoa. Or I fail as ever, or I fail ever less on a fool and some more uni luono. Miles a full retire out, amateurs full retire out, ill Christchurch Art Gallery, Itepuna or wife too. Ya ona sosoi lea masetau talanga mai le sunga polvitraina ya fono mai tu fui maono o le atala noa I le famtaina o le luinga o le tanto anganu dene o le ava le tanto le ava la vatupu pola alto inga ava ya malona o nga I le fasamoa o le atala noa la ya faisi atala noa nga fono mai tu I fa mla mai tulanga lea ya ina tole a waipe a mai ale tatu ava lea I le tulas fuluta yao o le aso lulu la stolo yuni ya o le afa pefona fai ai I le fale lava le nei fale telele nei art center le nei ya le falau iloina alo ia o le tusi le nei le sunga ya chasing tia tia I find one or the Samoan made easy in a poor little Samoa, poor fat Samoa, who are fine of Yena. Yama Lena Talano, I try to see Lunga Tatu Polkalame in Vasan attending. A little Solomi Tusi for the Naples dictionary. I was a farm Talanga for a little Upumasani. Yama Talanoanga Masani for a little Lunga Samoa. If so, Sonia, I like to a Masala to a Lesa fan and now in a. Ya ufale le le fa samo ya e nga foi mo ila to foi nei no foi papa langi po inkia po je tu no ya e wala to fa samo la so lulu la le la lon sel kusi la che Jason tia tia ile tu la ono le fiafi na samon made easy ya tadi mal fi fiso te se ta si ta to fa fi fiang e fei foi mo fol ta to ta mo fatanga ya ola aso tofi mala aso farai le fa male limo yuni ile tu la se fulu lua e ola afos fulu lua le udi ya ole Samoan lunchtime language ya ya inisi fo if you come here le ngang Samoa ya mfo no ya le tato workshop na ya mala sto la ile so no yuni ile tu la se fulu male lua le udi ya ola fa ese workshop ile tu langa le e le fabric printing Fingal a lay villain, ya ole tulanga na la faya ila so la so to naila so no universe from lua ili tayao, le wauli, ya eno fanga na alise isu ekule address kusinge ya ila lua ua. Wangungumi kele voi me yesa vini, ole address, ole art set, aila kuinga peya o kill more, oile ilo kill more, Montreal Street, na kongwa, fadike le angai ingai Montreal Street, kwa kasi le one way street, le art center nga, yele awala nga, ya nga lo yel kako art center nga, asu kompe susu, ya kupo febu kongko ikia yele, ya le dress, ya nga fa mga kwa kula, ya pa umal tatu pesen nei, leo tos full minute yo na taro li chula lua, Ya ole tula lula tuto eja tu fasala ngutina ya lifa le sa o mana wajala no. Ele tala el tupe ni sila ya atuwa ifo ima le latest development. Si tala faulu na mai tu saifo ima lfa vlave le olo vivesi ya ineile la lulangi ia li sa mo ya nufa atu nguina lfa vlave. Fasio ti lavo le si tangata sa mo I le nuu atunu o Vietnam.

0: se mai la lo wa ao o ele pele o mafuta mai le so o e fia fia ya so o mama le nei fo ya so.
1: Wow, Alex, ta te le uloa a aula e si mai lunga, ma lai lava e nofo lofo si si a ta wo. Ele umawa sana tali, a le nei le tali, a e Alex. Ia a le tali la nei, ma le tala fa maoni nei sa amole atunu upele mua mua. O le toa tele o le lalo lani le ye nei, o le manatu, o le fia fia e maua masau i tupe. O le fia fia e maua e sau le manu malo. O le fia fia e sau ma maua le tauta ua, malona faa. O wa inga umana eleta unei o achievements. Po mea o whaana nau ya yo tatou loto yaso uma. Ya tatou mawaile manu malo, mawaile tauta ua, mawaile le afu, le lawiloa ile lalolani. E sa sa mwa, ya mosifat teta inga. Le aloli i milionea lai pelestene ole USA sa fana ili tangata. Fawawe atu ilifale mai, toe mori fatopitope ilo na ngase ngase, male telo fafita ulio ainga manu umama alola e fafia ngai, o fia fia, o itali le ai. Ai tele ya Samoa, da e sio yana bodyguards, teimi uma, o mawase fia fia yana oa, le ai, yalpese ni mo oe, e sili la fama Yesu, e sili la vasi mea mangu mangu e mawa e male file mu, Lea ya oa oa ye tatou tua a yasola. Lea la nga ngana ina ye tatou tua a yasonei. Maasola faimai. Na ole tamala va ole langi. I mea ai fale nganga. Ma le lawalo paulu nga. Ole mea manga ole Samoa. Oko umo umo Samoa. That is right. Na ole tamale langi ta umafa fale nganga. Ma le lawalo ama ona i mea nailua. Wow. That's the happiness we all have. Ae Yesu sa ole lei. Ia ole pese nei mo oe o lo fia fia na ole tau mafafa le nganga ia malela walo ia mavivi ile tua e fa'avavau lava. Amen. Ele pese nei mo oe.